ni da ba aji ne ni ba ba san ya aji ne ni ba ba ho ra u hai ha kong ga ye thang bo do a zi ka lu ye thang bo do hai ha kong ga ye thang ba ni san ka le ya zi ka lu ye thang ba ni san ga le hai lu go ra pho ra u ya ba zang bra ma thai shi chi ring ni bra ma thai shi ju ring ni Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

kula ahi ke do nam pi long di an lang so li kren kri ke ka thi me me oji ka thi tang eru ka sen e me kar po mar le ke o me kar po mar le an chi phong tang nang ji te sik sang te